0: ngoje jolin gi thwanie thi gi gyurpang ngom
1: simdam lhopul jene me che gi do ling
0: thirep gi rang xie lu gi gi gen chi
1: me che gi do ser chung gi deng gi ri ri cha dam gi chi wa di ne sem bu nian tu zhi
0: ta da ke gi sem bu zu bie li zhe di ni ngoje jolin xie bie chu gi jolin li zhen shi

ki tu sir ni gu dong ta qiao na xie ti su su xiu ju yin te ta ma chung wa yin na ni wei mi bong ki nga ran yong su ko ne ni gu dong ta qiu du yong su xiong na sa ni wei mi bong ki chu ni zi jun la tang bu qiu di su su xiu wa yang na mo ran le zhuo na jiong zam xi ge na sa wen jiang di ni cuo nam sa ba le jiang dong na xi tanda yuze ki yuze ni jinda rawe cemu shi. Cemu diyang dinji ringwa la. Nga sunxin yubi jine kyang cholam du gyu gyu pa shi. Tewe na kumbha tangbu ni nga rangi gyu dung ta gyu du chiba zam yin. Dini zijun ki che du yin la rangi ki che du yang yin. Nga lu xie debu menga ki chu ni zijun le turki che shi. Jengye ki sawa du turju cheba yin. Nye jebar chawa yin. Rengyi ki che du jebar chawa ma se. Nye jengye la dine zijun la turki cheba yang. Yi la me chenbe che du yin. Nye chowe lamka sarbar kumbha tangbu jine kyang boku. Nye tuanta ngoma te semki ma ke ting sapsar be ne dungyu chagyu yin. Jengye tang zundam ni nge lamkei gin. Kongdu lenge ki sen na wa dini, zhongkui lapchin ki zomba bu lu xun ki zamba tang, kesan zhuka la ki pui tu gyurwar, doka cirin la ki xuda nang xing. Penjo mima bichun kong ne bichun nang we zhongtong chak jen, depu chenpa xi cha wa, penor ki pyoge longchin ki ge chui tang tunbar, zumji wen cham tang zha ne, yang dun xu ba ti, me cha ti shi. Sen zhuwa lenge, ting di li zhen pui simba yin. Dezen zhechu tang zhechu nangke ni chanpa zhexi la tang, shibshir chen gui ba ni gesan zhuga la zhi. Dele mangwe nang du sen du yu na, churi zhendi xibe APP lo tukur nang ro xukutang je, lenge xu ten cha ko.

No, senam cho, simi gubzhu cho ne da nambi sungxia yi nyambi yu kuo chui ti rin ki gamu gubzhu nyang po nye li cengi nang tuin cang pui sim bata. Nambi cho yi na gamu gubzhu rin an cho rizu nye men ga chukwe pa nang ka di si bi li cengi sim bata ta nang si sa zi wu ki li cengi nang shugwa pi ba to jen nang shugwa yi. Li cengi ju du kumbi sungxia di gachi long chen ki sing gen chobu tan cha chua lingen li pui xie nambi cho sin ju zhobu yon bian bian dun shugwa yi. Lingen shu den jia guo.

0: 니와 나주 니바 롱 지베겐 지어와 온디 노로기 니바 롱디 제니 나주 이 제니 집 정차와제 진짜게 제니스 주주요레
1: 온디도
0: 제 제니스수라랑 툼비기 지겐다 냄진 칼라이나 칼라 주메비카시나 주메비카시나 주 차두메비 투바다 니 루카비 칼라 진짜 양아 주다다 지자다 사야다 칼란람드 요르바 루카비 Jian se zi na ng a zu ngu ju da zu ju tindra ma yin bi jian bi se tindra che.
1: Yes.
0: Ni yong lu zu bi se kum se na ng a zu kala tindra zamba zamtu tindra che. Yong ma nan jitu la hu tindra shik che. Yin rong bu tayang maang chab jian ki ng a zu long chi dong che per tinyong la niu chab she long di pei wa che. Yong na chu bu che. Jian jian chong wi na sa chik re.
1: Yes, yes, yes. Tam jila ge kongni nang nan chu ning lu ge ne ste kan je jila se ge me te she ge nang cha ba lo. Tam jila mu tu ne kan shu ye de dir sha nga nan chu ji ning lu ne gi gu gen de kan je na mu tu ne ngo ju na ro na shu ge yin la.
0: Yes, yes. Ning lu ne gi gen za de ta zo nga zo pu lu zuri ne ni cha chi na na za mon chu gi ju ti rong ge da ni ju sa chi yo re. Rong ge ti ma ru pa re na sa cha song ju rong ge ti ma ru pa che.
1: Yes,
0: ni ju nang lo la. Yore nga zu ju tuksum da rongji longchubi gen sim che yorwa ng di nong le tuksum din do cha da xie tang da tumuk rwa ng da ta nga zu ju xa jiwi nyong long de sa di ng kurangi di nyu ju di zu din do cha che ng di paru la yang xie tang di si yore di che che ng tuksum di da di che di ni ni ju jubi ji di ng long rwa long xik che che jebi che ng zu nga zu ga da ta Nemjingi Kurangi Naza di Jebi Ji Shena Nga Su Zu Mong Chewa di Sui Da Junum Ni Jo Mong Chewa Yabu Zenri Tong Matunbi Zenri Tengra Mong Che Che Nge Yore Nga Su Kala Ngi Na Tata Ngu La Lep Tsa Bu Che Chime Bika Sita Jien Lim Si Da Yon La Zabi Sui Kum Da Tindra Yen Rang Bu Shik Che Tam Tsam La Tengba Tindra Ma Che Bu Che Yen Rang Bu Shik Che Tindra Mong Tra Bu Che Junum Ngi Na Chakshi Gi Rik Da zui tepa che, nge su yapu ma jeb che tindra che, yang mna nang la ina, jimtsong ina kandre nsu su nongmi pindya tindra la nyangan che nyangan che, shik che chab che yang sim du tindra ma shik che chab che sim di cha song, sim di che chab rwa sim di che chab che dim na yang nga su gi kala di su tokba tokta ma seb che setin nga su nima rila setin shogya da nyinggang gongda yorwa che che, data lu na ma jundi tindra ma che wa ging su su gi Ta zhuji sin kan jis ni tinje che che kala yapo ma sep che gomu kala ma sep che chen do ma tun bi tinje kala chen ye os tuwa de che che zu yin rang bu tinje che bro che che yin long na sa gi jian tinje che ge yo re
1: yes
0: de de dong cha sha gong da ni yapo ma ne che na su ta ta lo ta ka par ta se ji ti nang lo la chu yu gi na ti nang lo la de mo dram ju tuwa de che che su su la tsunzi yapo ma ta su gu ro wa
1: zhang
0: cha ti ra xi che me che cha xi che me che che ni yapo xu che ma ta che che ni mi kong gi li ga ti la ka li yapo long ju ma ta
1: kyun ge
0: che kyun ge che che su su bu na tin je xi kan su sta ta ta de bu ma cha che na sa ti kli kli che chin jong gu yo re
1: ne se
0: ti che che ti tin je che yo re
1: ne se le se m ji la ne se la ta m ji la ge su ma cha sha na nan su ning lu ne gi gu gen ta mo su ne ta ma gu chi song song a la ta ti na ne cha sha na nan su nang gu ne ta mi mang che le ya yue be kum xi xi de dong a la ti ka su ra 去学校去的嘞，都对什么怕要解嘛去念着。下面的几，嘛，下面的刚毕业嘛，吃下边那两个人做老多可怕的，听这里呀，嗯，毕竟记得咱们这些学习是吧了，就因，大家是那么多，下面记得吧了，嗯，这个说的老多可怕的，听这这么着的，大家有吧了，听这个根本那个难处的，你苦呀哩，那根本别着多了。 那些了，但今天新就，当俺那村能管给卡苏来的，俺苏个堂哥有能大买啥，马光把人能管的，看上去超越空气里呢，更多大那呀，也没就超越空气里不是家那的开心些了，这东西了。但台湾讲的，俺们就来个地上送完了，听啥人能能去这个的，台湾讲的巡逻什么的吃下边呢，地卡苏来，俺就，都对的，送的也不是麻雀吧，人呢，看了，台湾讲的，就就看了他，接了的麻雀吧，是吧了，苏姐的呀，嗯，那我当年的这东西了。 当然，平民中国人先体会讲的，当然，去住些的，然后原来的，嗯，热热话气候是吧了？听这新对怎么办的？没忙起个人呢，这个。 수가면기다 Poya gyugen tindreji gyurdegi yoris jesungu yuzandang anan tsu zingel henge tsu chuli nele kisi ndegi kumshi yuebi yinbi yinna da kirangi gyurdo danyas nemdo yamina jik namgunne tsoe kumshi yabu jianan guay di kechimbushirar sharad wala Lesi lesi amjila da amjila mutu ne kandishuwe di dirisha anan tsu jik nyinglu ne shumarbe la di yawa da musun yang kandirishi na mutu ne sunru na shugu yin la
0: Lesi lesi Da nyinglu ne yawa si na da kurangi tiri neji gi tsabche changla te je jenga zigi gyurum jiyo yorwa nasa chichambi na kurang tambu nasa ti po ti ta parta ji ti ta tama pewa che che en kurang ki kurum che che yu yorwa
1: en
0: tambu zu shu che ti nasa tambu nasa shu ti ti en nyinglong ki nasa ti la ti zi shek yore nisha che che en nyinglong nasa ti zu tata ngun la ki neta tenra shik che mep chin tata neba mong chiwa ki ti soyang tanya ki ti zi yang mong tuwa
1: nisha
0: menkang da tenra lang che li ki menba tenra mati em che che su su ki ke nasa ke mendo sam che soyang tanya che tenra che che mong chab che en nasa uma ni tukma ni nasa ti dhiraji su si ti zi zab zab chiya ti shik chenpo duwa shik chenpo yob chiya nying nung di zu thambu di ti shik sen ma kyeb chiya tunda di nrik shik chen meyab chiya chiya yo kub di sen ma kyeb chiya yin sem sem sem zab zab chiya mi mong bu di nrik sa lan zhunya ma chub chiya ngang zha lang nyan di nrik chiya di nrik chiya chiya di nrik sem sem la da mi re la yong gruba nwa ma shab chiya shab gruba kili kili kili chiya chiya neta di duru duru chiya sem zu bu di ma tub chiya chiya sem ngang zha lang sem sem hub yo kub ya nying yu ya kdi tunda tin jen ke me bi nu su su sem ti tong tong tong tin che che chi du wa pa ke cha chi ding a ji nu su su kan re ma de chi du ze pa ke cha chi ro wa len tin ya bu len ma de che
1: yes
0: yang ka chi la yang tin ra ke cha pa ma chi na yang ke cha la che che cham cha me ju tin du wa tin ra yang ko rang ge ne ta shik che ti ti chi ta shik che ti tin ra re
1: yes yes le se la Lese, sige nam tso, da tanda ngan tsu kyuin dikbi toli nele jistirin la da zhuwa la, da ngan xingi lodri la ta mila la, tando yin na tiendao chouchin la da kyuin la soge nang ngan tsu ya gogbi tan tibong jimbo ta ngan xingi kiasi mendo la so, mangush ku na xia, ku na tsu tochen na shugu yin la. Lese, la, amjila, da amjila ge kong zumba cha xia bina ngan tsu nyinglu negi jidaa di shi song aala. Di naa naa chaa shaa amjilaa ka di song goa urbaa la, daa namgoo yu naa mi kashi yin naa kharsa uraa jik naa tsuyo taa tinte jik chaybaa kubsu yin daa su su sem shaa kebu maa jib si naa mi do yaa men jik sem magi mi jaa maa kush chonaan jaa rido aala. An di kharsa uraa jik sem magi baa genki yin naa mi maa thun yaa ki naa tsuyo yin jaa tuyan bashaa aala. Taang naa shing kashi yin naa daa goa naa yaa di kharsa uraa daa tuyan daa mebaa daa kaasa daa topi yaa goa yaa goa naa yaa jaa rido aala. Kashi yin naa jik daa lega daa tinte jeba chaa shaa bina lega jik chigi chigi yaa lamsaan jee joan yaa jaa jibaa yaa jilaa. Tinte yaa naa zui tuyan kuri sungo jibaa yaa jilaa. Lesa. Daa tinte yaa shindu zambaa daa ngaa naa tsui daa jaa naa tsui yue baa shigo lamsaan daa naa daa diri sungo wa maa jibaa yaa jilaa. Daa yin naa laa amjilaa kyaa sungbaa chaa shaa bina kisi naa daa tinte tuyan jee daa naa daa ti bina chaa shaa naa daa naa daa tinte tuyan yaa ki naa tsui shio maa jibaa yaa jilaa. Ti yin naa daa jik maa ru maa jwaya. Shido waa amjila. Lese. Kisi inche inba cha shiaba na bedna cha shiaba kiraanda dawa jik na tem jik tsa sagor jik na tem jik tsa inche kisi tuyomba cha shianda shugo kli kli kli che da tuisui nye de na loo ne da tingde tuyaya di maar maar zhugu yun na tem jik ne nyi nyi inba cha shiaba nyi ne sum shis che inche maar maar zhugu yuba cha shiaba an kiraangi nang chung ma nabar inchi minchi mekaan jik te che dakja naang goya shido waa la. Taang nang shindi ne da kandre shi me da sep shikin naang je yang men ju naang go jis
0: di paru la jatum gi tuk chi tembro wa tuk chi tembro chi chi te chi te yang gyap gi zupa zupa ta tumba cha song ni yong gi song da sha tsa ga song tin de je
1: un
0: ti cha song a su nem jing gi tin ra yang sik che man nem che
1: sik
0: che ne na ta mi ji ji gi zupu gi sha jo lu ta sha kam lu gi ti ti chi ji ti yang na sik ti ji yo ro wa
1: ji ji
0: yo ro tin tin pa ti ne mi che che yang na ba ne ba la ge cha chi ti arma tum tin de na sik ta ge jam ni tin de wa tin de chi ti un ti ji yang ni nu gi na sa de lu ti ji yang ju men jo sam chi ngazi ngunda de jizong gyo re lapa de ngazu gi gamba da lokpa ni jo tul de la hob jo kub jo nguna ja sa shir ja tin de chi gre
1: de
0: se ni ngazu ne pa la pa tok she chi gre ba ngang gi nam jing gi de tan tin de tin na ngazu mi kin de ni na tin de na supu de che che ang tsam tsam ngang gi de de yor ba pa tok she chi de yang ni chu de ma zu che pa sa pa lan ju ni tin de ju ni chu che sen tsa zi ge che Niyaa mina mii yendaa ki tindra kechaa, minyaa mii tindra kechaa lab chiina lam song sen maa gyib chiye.
1: Sen maa gyib chiye
0: tindra chiye. Sen maa gyib chiye tindra chiye.
1: Les.
0: Kurangi susu yaa, samsana yaa susu susu jubu la kechaa chuklub tindra yaa. Susu susu la kechaa lab chi denyaa tindra yorowe.
1: Les.
0: Kashi la tindra do.
1: Les.
0: Kashi la tindra chiye chiye yaa, shibaa di chibdu maa niyib chiye. Yaa chali tindra chi legu yu naa di maa niyib chiye. Yendaa chi la yaa ju niyaa tindra chiye. Kurangi mukse yaa ngontaa tindra yore.
2: Taksam kawwe du zikli huangbi. Lapchin xinpin sushi xiongsan di. Zowwe dungye munsi di tobi. Digi bela junbi zi yin yin.
3: Tadaki gi sanshi madini. Pyeongchun longchin nyanchin leku. Pyeogwe longchin ki. Ditang lochi tietong lese. Parnang mienkang xipdesi.

0: Listen la ta kon ne ne le am chi la ge ning lu ne ge ne shi kan de da da yang ji chu su qing yin yu me tan do yin ning lu ne ge su su ge za duan tan de de ma gu su na su ta am chi la le ya mu tu ne gan shu de de sham chi la nan chu ji ning lu ne ju ma be la ti ge se ge ju chu te li na yang kan de chi gu na ji su ran na shu gu yin la
1: lesli se ta si ge ju su na da kurang ge ti re ning lu na za de long shi che ge ju ba ning lu shi che ge ju na kurang ge long kha nu ya ge si kum tin de shi che ji u re
0: lesen
1: si kum long ge kurang ge ji ya men ji shi che ti re kala sa so da zong da go ba da tin de che
0: lesen
1: nga zun jumbur sarba tin de che tumar ta ndi o ma tin de che purum da chong che ji ni wa chu shun nim ji ji se kum ri de ten che u re nang ti cha zong den go se yang mi su su gi zu jin de ma ba
0: ji ji
1: man ra che che in su su gi su su gu la cham ya gi tin ra gi kala tin de nam si che damsi che che long kha di no ya re kha chi la yang na cha di yop che che yang ti ba na cha tin de yo nyen kha tin de ge yo na nga su gi ngokpa tin de sik che che yang dik sha nyin ba rik tin de sik che se be nang ti ba na cha ti long yang gur ba su su su pu la cham ya gi tin de kala tin de yang ti tru shan nim chi che bi gi tin de kala ti sin da mi ya re
0: de se lo m chi la tam chi la ge so ma cha sha ma nan su nyin lu ne gi se te le na de kha so re da se ju te le ji dong am chi la zo tin de yin ji mi ji pi chuo re yin ji mi ji pi chuo ya ma ri se song ya ma ri song wo ra am chi la zo tin de mi su su mi ma da song zan ya su su su gu meng xi zhe ma la tang na xi am chi la ge song bu nan xin gi ya ki ran nyin lu gi ne xi ti se ju le ya tong na nang je yan ki ran su gu li ne ben cha sha ne chi bu 마디와즈발라 딘제긴 내슈바 차샤니야 지게 카소레 세주지게 다 닝로니엘 페마 차샤비넬레야 세주디 카소레 내시 신다야 포베 닝가 유자 기란게 수수 수고 멍실 때지 저도 암지라 딜때제야 세주 텔이야 도나나 고리스 고르지바 암지라 레슬레스 암지라 다 암지라 무튼야 근데 쉬어야 되디르샤 닝로네기 줄람기 다 주수 텐데야 컨디션나 무튼야 소로나 쉬고 일
1: 레슬레스 다 진음 줄음기 고르니다 디리 응아 준남 닝기 수수 chamo dindra, chindrum dindra da yang shilo gi dindra yang kuri dindra song song dindra yorba song song dindra la ma ching yu che ni wen xiong su su ge di zi yang gabu yu yu dindra ni zhu tong dian ba dindra xila xiu yu che su su ge chenpu yu yu ge rukwa dindra la cha la de nian bi gi dindra ge dindra nian ji lakwa da yang su su nian long gi nasa di la diri kili kili je ji kura nasa di qin bi na su su gab shio dindra kili kili nyang ru qin su su jibu dian nian dindra chuk duwa su su di kili kili ji jolam gi tong ni yu chi xik che che ya di su su gab shio jie shang che ya di ri
0: gab shio
1: jie shang che ya di yorba chula jie ya da shab chu chab ya da ji dindra su su gabu yu yu dindra la nian ya che rimu chiya da dindri yorwa dindri chechen kishan chidang susu yi kili chechi samlo di zenda jila yong chibin susu sam zubu chechi deg marwa susu nasa di kili chechi chaya la di ziyang chulum gudongi girchi chedang dindri shi
0: Yes, listen, Mjila. Da Mjila, I'll come to the Dirshang and Tsu, she got a thing sign in the chick. Then you long key native Pongele, Mimagus Toya to La Tang and she Lochun Jule, then you long in the Poya Mogotoya Dwala. Tradition to the matter, take him send them some Karishan Mjila get you sooner than I should yell.
1: Yo, yo. That's who Nasa Lochun Chung Latin Nasa, Shoya Dis Chedwa,
0: Jisha,
1: Tinga Suta, Kuran Chupula, say, may have chair, Masuchito de la Dis in Joyova,
0: Jisha,
1: any chair, you could de la Dis in Joyo.
0: Less.
1: Nga zungu ma ge jitsa tin re meb, jitsa ta tang par ji tin jorun jorun jorun chen. Mi su su pa su la ren zu su gurwa ta.
0: Jishi.
1: Ren zu di di zi xik chir chir chen. Chir chin jin su su la din ra kan su gurita doba su gurwa.
0: Jishi.
1: Din ra di zi xik chir chen chi jin su su sam lo la mi jenda ge din ra chi tuya chi. Ni kan ra chi chi ma tu di din ra sam jie jie, sam lo din ra. Din ra yang bu chie jie, su su su su la sam la nun xik xik chie jie.
0: Less.
1: Xik chie jie jie, lu chong chong din ra da da lap chan zhu nye. Lapcha lopchang se ya mendo, lomchang se ya mendo, nanya os duwa.
0: Lese.
1: Susu lopchang gi nun shiksena da, kurang gi di, liga gi nun shiksena mar chingdu tata, gengo gi nasari se ya ke mendo tata, jitsa gi pargi tong ten jeje, mi susu gi samdu kyar su ta manjab cheje, kiti jeje, lo chong chong chong rin zhu gi nasati poya ti, nga su neta tong tong ya di zi mong zu.
0: Tik pigis dan nan jis nemi do yamen jik tin re teli na dan nawa sha nan je da su su sem ku yang gu che ya ti re dong a le les les sem chi la on to chen nam chi la

0: Kar na men kang, jie ri che ri me kyang. Ki ki lu sim di tang le, di ne to kur shu. Par na men kang, mi ba sang bu ngak sang.
1: Dari
2: yin ye de ya, jio tun zong di, ta qi bei xie ne ge guo di yin. Zor di, ta ri cheng lu ne yin la. Cheng lu ne si ne ngan zu

0: Tadab, genguwa, tuga je reri xin kase suyba. Surzu zita todam ta, meba suwar gudi da yu. Shizu chongi xingle chongsep jugi, xingchu genju gyurju le tuinti, mangchu zonye du sungdi. Dawa sunbe da gitu, pegi juden chugor dun, genju na shubi genzi ka tangbo jeba gyu. Sane tige xingchu jimju zinshi genju na shubi be lugu jugji wari.
1: Tase ngara, tase, lasa goro, dendong ngapye lingyu du. Kim ki gohar li shu tupi, tase sobar, tsama lui cimbo chungdu. Tiang, jindu chubi ci du nyi. Lasa chungi, chu shur zong, cene xiang ki. Me do, hong zhang di zu din xir. Lo sum sop dun li bi an nin ki, yung po mung yung, ci si gyab shi. Lin kui ta, ki li, xing du jie sung du zhi wi, nang bi to ni, li shu li gui zhi qi bi din xi ti. Chi long ni tong ni zhang lu, tun zhe jin ta, dong bo guo chi, nga dong gya ta, dun chu tun dun si ba ti. Lo kong me tu sung li, gya jia ni zhe dun ta, cheng xiong chi pao ta. Xing zhou ba, gya gya chu chu jian a, li shu tu gyu lu gui zhi tu ba. Mi zhe qiang yong bo ba guo chi, ji ta, chou dong chung yo shi.
0: Dawa xi bie cie dun ni, ji lu ni dong ni xu zi zhu lu, xing zhou mang cu le, bo ba yong wa ru gui di dong gyu guo ki, pe rang gyong jiong gi si chu ta, qi de ga xi dun ni, lak lin dawa ta. Zong kong bian jiu ru kong dou ta, si chu ku zhi, chu ji li zhi, bo pa ni zhi, bo pa gak zhi, bo pa xiong ni, zong ni xiang chung le ru gyu jie gi, qia jue qin bu dun dun ba. Zong chu ki chong xip gi yu mi mi zhi, qia nyong gui jiu qiu bi yong bu guo chi ni ma xin ba ta. Zong ju gu yi par zi gya zi du ma xin ba. Xiang tan chong di ngab zhu ngab zhu du, guo chi ni ma xin ba jie gi, ngui yu ne zhu le ming ne. Zong ri ri tup ju ri ta, ji de ji ki de gui zu zhi qie yu.
1: Lo nga zin ju shi bi shi. Rang chong ki rim zi gim na, xing zhong le kia gong su, meng ngui guo tong chu, ni gya ngab zhu ngab xi ta, chi su chou nung dang ne. Xing bar zhi du ta, xing bar ni zhi ki, pian zhi qiu ta, chom zhi zhen zun liu qi wa. Bian chong ki pian zhi le bu jie ki, ro gyo tun le ka ji du gyo gya gyo qie yu. Meng ngui ti da, xing zhou bi zi dun to ki, pan lun chung bi yun bu tu.
0: Jilu nidu nishu zepsi loro, si xiong ki mengwe gorchi nidu ngabya dane, dengtong chongzu zi tun chongsip gi bedun sazi junxin. Tile, chulo lamchinsu mengxi zhigui gi cerim nipo chungwa ta. Ngu

0: No, tara ji xia zhi ji me la xia bang zhe man de xia ba san la xia ren na.
1: Lao ge la lao.
0: No, shu dian jie wo.
1: Zhe bo yong xia ge la.
0: Ne se tuo qi shu dian jie wo.
1: Lao,
0: xiu xiu wo lao, lao. No, xin nan cuo li xian qi zhi xu kai ni bu di nan jia ru cuo ne dan nan be sa tu zi sim xi bi di. Song xia di cham xia se xi ci di yin de yi ga wei mei duo kan se xia. Ji mi xi ba ge san mei duo ri, yu kan se ka la zhu niu yu, zi xu ge xu sa tu ri. Lu nian bu tui ba mang bu yu. Ma ji ba zhou lu ke lu ri si xia, nan cuo lian tu song xia di xia zan ji se nan tu.

0: Lewa tongi chu jang, dadan tingi lu chung, di chi la li.
1: Nago, mo sam hen zo chi la xie, cei tui zem no song an. Le se, tan di zi ne gyun pi an, sen bo yin bu gu xiu xia. Le se, to chen na shi de jia guo.
0: Tato.
1: Le yin sen bo kam sa.
2: Kam sa nge la
1: wo. No, cei la ka shi wun na.
2: Ge san jin du se.
1: Gesan tun zhu la.
2: Gesan tun zhu la.
1: Ne se, gong men song gesan tun zhu la xie ban ke ne yin na.
2: Xie zi ban nan ne jia yin.
1: Ne se la. Le se na chi chi xue be su xie di ki ran ge gyung du wei le.
2: Wong la.
1: Min su ren la.
2: Wong zhen su la ge ban nan ge. Nam ge ting ting ge ting.
1: Oh, ta ra ri xia. Cam xia si ne tu tu du se ro na.
2: Ge su lo.
1: Na.

No, sen nam cho, nam cho mu tu nyang po nyang li chen, sen mu tan li chen ki ju du yi na, tan da sen xin be song xie di li chen nan chi chi xu be qiao zhu li nan ki song xie ju xu di yi, nan cho sen gen cho bu cho, tu zi tam zin ki li chen nan qiao zhu li nan gan pi gyo ge shu yu ta, nyang po nyang li chen ki tie zhe an chan ni le wo ge gu ji, chu ge jing a dun dun gu ta, chu ge song a ni chu chu, chu ge ni gu le wo ngang a tang, chu ge ni ge chu dun dun jie yin.

No, motu yunganan su chinchin chidi gyujeli tsenan shunan kenki singin chokbo. Chemila zhwe lam chong shunye kone yina li tsenzo yomu kansan lusien nyembu di yina yamzho rongbu lakan tu chale nasi yubi le ro zhisi la ta chambu la ta nisin tsewan duwa jila jili ya pyu jitu simchobu yombe mindu shu yin nyeming la chambu sik yu su nan xa. Tidang tui zong anan tsui singin chobu chemi la nyemi zhunbu shu nye kone yina li tsenzo yomu kamsan nyang punye li tsen sangbu ti gyujie yina payu xizi chongki namlin zong numa xiang ponga chong tsui nan tu shu yubi pama nyi ta yun bun qi lingi lo xam jizu jie di pyu jina mso gu su se tang yombe mindu shu yin su nan xa. Tidang mu tui yungan tsui li tsen na shu nan kenki singin chobu chemi la bo zhe zi shu nye kone yina den zhu la kamsan xam ki su jie di yina kirang tang basa la tang nan xin zhongdam ga tse ki gen targe yambi la kong lu pyu jie yina rizh da wei chu zui ni tang qi ge zhongdam ha jang ki nyembu dube nying wei ne ge zhin qi shu yin su xia lo gelang tsab shu jie kirang liya to jie na shu yin.

No, senam cho, simi gubri cho ne da nambi sung shen yin nyambi gyu kwa chwe ti rin ke gam gubju nyang po nyan li cheng ginang tuyen chang pui sim bata. Nambi cho yin gam gubju rin ngan chwe rizin yin men ga chukwe pai nang kai di si bi li cheng di sim bata ta nang si sa zo wu ki li cheng na shi gwa pi ba to jen na shi wu yi. Li cheng ki ju du kumi sung shen di gaya chi long chen ki sing gen chok bu tang cha chwa lin gen li pui shen nambi cho sin ju zho bi yon bian bian dun shi wu yi. Lin gen shi den jia guo.

Sastan dembe sembobol henge chemdili thananabal henge ne sengchobe lezendini phenjong longchin nyenchin lekhon phege longchin ki dawi ki khurkan sibe lezendiri ngale chen chokyo shuke gejun yi ngansu lezendi res dawane nimye bharki nyindar chemyu chuchu chu than gam sibju tho dong gu yube henge ne ngansu lezen singyo ya gus shu yi thongon kumu nabal henge liya simge wena sibe bedip ti nan ki liu ni ba Sangyan khangyi ma du bar, gachin yang yang chorwa gu shibe zumi yi di nyamju shu yi. Simbobo lingge, lingja ki khurkan shi puputang jawe wenjam ki cemu tu di ri. Simbobo lingge gyang nyenji ki ngedubtang, chisin ki khurbu gyabdu gyurne, tete lulu ngang kumu genga tang nyamtu, milam ki shinkam su gyu tupgyu dunba nyingwe ne jang yu. Ten yang gubgar, manzu simshu nyamba ma yin bar, Chale Thang, Lop Chong, Chowa So Ki, Nui Shu Kheng Rung Ki Nene, Gule Khab Yingiri. Bicha Sha Che Shu Bi Na. Xie Ne Song Ma Tu Be Lop Ham Thang, Mi Xie Le Ya Song Ma Du Be Chin Sim. Xie Ki Reng Yi Le Ya Sam Xie Ma Tu Be Gyo Na So, Sim Kar Gya Che Ma Na War, Gung Ye Le Le Shi Gyo Na A. Sing Ye Nam So, Tu Gyu Ne Kira Le Ya Chowa Sang Ye Khang Che Bi Ne Cha. Tang ne xin ki ne bop sang yin kende jil tu yu bi ne le ke chi shui di yin chang me sim na lo li yin ge jin chor tu be tin je li ki ka res na da ki rang ne bop sang yin yin ri tang ne xin ki cha wa sang yin de don de gu ju di ke chen bu shi che zon bo bo ku rang ge su sha la ki par che ba da tang ne xin ki dong ye ki ne su ke ro wa tang ne xin ki yi ma sim be zhum zhe ma to ba so ki ge li yin nga to ne ge jin chi si che tuan ka gu ji Kisi Mishi di Tse Nye Jin Shiliya Jongda Tup Meb Yina. Nansui Pechin, Ta Ngaya Lien Nye Mba Dinze Che Goya Gyum Zeng Kari Yina Samje Kangra Naya Yine Ri, Kun Zin Chia, Dinze Yon Sip Ji Ri. Chua Shinda Nye Samdang Che Shub Yina Ya, O Lung Da Kwan Le Pheb Ta Chawa Lam Zhu Yungwe Gub Li Yina, Ge Jin Chi Si Che Shub Ri Di Le, Yine Le Da Di Tu Gyun Tu Dinze Ki Chin Zor Tang Ya, Dinze Ki Nga To Ne Ge Jin Chi Si Shunye Da Gombo Ruba La. Tan namzhu gyu jie chawa san bu shi chung bi yin na Reng yi liya di top gui ngin tan tang nian xin ki wei xin chan ba xin yin ba ma se Tan na ti yi gyan lu yi ma xin bar tang du ma dan ya da Ti wei kare sin na maang wa gu ya Mis ni di gyebe li bi li yin du din zhe ki kare sin na reng xi ji yor ba la Mu di xie bi yin na zong po po ku nang ge gup di ya chen gu kin zhe xin na yor es Xu bi yin na Da tu gyu ne kare sin na chawa san ya kare che bi yin ne le ge zhen chi Din zhe ki chen zor ki sam lu ji yon gu ya da

wenjam ki chemu kein su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nawa ge kusim ki chemur chinja ki dawe kulgim thogang ki kein su remu sin dawe tu chi chu ki ni si la lhede ki kuyang chen zam si nang ro Tigar ni, Dawu ki kul kang si bi li chen yi.

singe nam cho cham de li du ti rin da wi gi kor kan si be li zin ti ju ti sam li ya li so ten de li zin gi shi shi chen gu nan ge bu san zhen de la tang zhe ju ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na guo

0: Lewa tongi chujang, dadan tingi luchung, di chilali.
1: Nago, oma samin zo chichilai, xie cik tui zem no songwa la. Lese, tan diz ni gyun pi an, xin bo yin bu gu xiu xia. Lese, to chen na, shi de jia guo.
0: Tadu.
1: Olo yin xin bo kam xa.
2: Kam xa nga
1: lao. No, cik la kar xiu na.
2: Ge san jin du si.
1: Gesan tin zhu la.
2: Gesan tin zhu la.
1: Ne se gong men song gesan tin zhu la xie ban ke nei na.
2: A xie de ban nan ne jia yi.
1: Ne se la. A li xian nan chi zhi xue bei su xie di ke ran ge gong du wei la.
2: Wong la.
1: Min su ren
2: na. Wong zhen su la ge dan nan ge. Nan wei ting ting ge ting.
1: Oh, ta la ji xia. Cham xia si ne tu tu de se ren na.
2: Ge su le.
1: Na.

ngatang chugi pata liwa tongi chugya gadu chita chugyan chutsuyu.

No, senam cho, simi gubzhi cho ne da nambi sungxian yi nianbu yu kuo chui ti rin ki gam gubzhi niang po nian li cheng yi nang tuin cang pui simba ta. Nambu cho yi na gam gubzhi rin an cho rizni nime ga chukho ya pai nang ka di si bi li cheng di simba ta ta nang si ca zo wu ki li cheng na xiu gua pi ba to jian na xiu yi. Li cheng ki ju du kumi sungxian di gai chi long chen ki sing gen chobu ta cha zho lingian li pui xie nambu cho sin ju zho bu yuan bian bian dun xiu yi. Lingian xiu dian jia guo.

0: dushu lumpu mang na yang.
1: Din jia dushu, zawa yin.
0: Nga zhe, xiong lam to kori nyu ce le ge di mi dong wa ta, kori xin qi zhu lam mi song wa, cha ra dong ni kori mi dong wa, kori dong gup sim mi yin wa jie che ju ni, ke gang xin du qin bu shi.
1: Tu gyo ngan cu, jim zhu jiu sui le song zi xu ni, zhu lam din jia ta, ye rup ju sang le di ni, zhu lam xia dong yin wa che gu ge lin che di, Dian jia tan dian bie zhu xu kor you ji, tu meng tuo de gui.